wunye che kum ngoma che yabur lugu cholam kadin de yago solo ichi ka mikba che mikba nye na ta rang simna nga samlo tongyo che sanje je kuti samlo tongo sumye nye shusume orela ta ku je ut ku je samlo tongo sumye donda tima nama rang simga ku kadin di samlo tongo te woyena ut ku je samlo tongo sum ta ku ninsum desu na woyena udi yago so nye suda ma namisho kuti dame nye wosum shuwa ta nada che nga dang shusung odo ta kum meditation kadin de yago yene nada je naming distraction uche munu ju ju ju tapshi ga nada je breathing meditation je orela uk chungob je kamathi kamathi uk chungob je yajo ta uk chungob yabo uk yara telo ichi mara de tong udi yabo dajur ud munu ya ye ke te mudu munu ya adam ya ya yara telo ichi khalam kam second thi ne de marmathong ya ni ichi chuje ya mara tong ngatang ya waya osu chitam bayim shu a donda je ugyara longbu kewa mishan ma ye ju kewa kewa ka bu ana che thabu odo samdo mar thambu mo luina na cha ta sim mi kit ba kadin tik ba kadin no ka bu mar shu odo samdo osu shu ya da su dang je melong je ga bu mo su mo ya ya che melong halam de pe ni thor su me de su ya che kret che sita tak ta ya ro bang su ichi la neymar kolokwa titik zeche la chi nyi udin yaya da ngar da nada chi breathing meditation jenshu ya da nada jenshu da nada uk nenga inshu na halam di nyi ya chik mara thongo ya da kamati inshu rang rang se changa yaya ya da thama las jenshu madang ya uk nenga thi thoti alam diye da mar thong ba alam se ten shu ye ta le bu kam chi tu o do shu je sam thong su ya ta me long yar pe ta ta da breathing exercise che ge si si jong lo nyen ngar meditation ngoma je kom ngoma je yak bur halam de da practice mo do de shong sar no ro mo do di sport ka orela 100 meter ngor do di yer gusu no yina dish nob je halam de ut ground ka ge ya go yina no ro ke bur halam de lela shura yime ore ut mo do de rasum da practice mo do da orela ta gom ngoma che ya bur la je dang shu mo do la yen ma je mang je ya la ye ba je che wa wa ut mo do ya che tham ne ut mo do ti ti press ya Shitching would want to press Maya way, along the Dutch, yeah. Orela. Sanje Yamshak Yamshak should on Jim Komea, Orela. Would Nimaja Rangi, Deva, Deva Nicha, Nik, Deva, or a doctor, the body position, Komuno de Yagosum show. Chick Ore Kibu ya de Ore Tia soup. Tanga Nadaja, some not Honjuj, Sanji Jukuji, Ran Soso Sanji Gukadin, Tis some not Honju in the wood. Na ta chuo de ya gusum ju semne ga ta melong tong ju munu me ore la sanji ju kuji ngar second car di ta da silent ka su shu ichi ga sanji ju kuji samno tong te ode ya wo ya ta sanji ju kuji ta chuo dong ode de ya kang bo se ore la ta melong su tong ju munu me semne ga sanji ju kuji rang thoba thora meter thilu de ga se bu de nong samno tong usum ju se bu de ta sanji ju kuji rang na do ta da ku melong kaya nebo nalab kaya nebo ore she nang kaya nebo color sin ud na samna thong mo sum chikta sanji kurang te samna thong ore la it meno samna se ka thong da mun jo da kama thik thowa da ngar second car di ud ku chirang ta to ku samna thong bur samna shen man bur do yina da da na shu sum ud she shin ji samna thong she shin ji ro dia she shin ji se tab yang tab meditation ga sur samno sanji kurang ka samno thong teo de yao sum chu ya dang ka ma thi hin chu oh ya na dang ya chu da me long da ya pe ya ya da me long me la je dang ya ong da dang la chi ngok pu na practice sim chu che ten shu ya ya chu shong sum che la chu shong cha ro shu je na da je me long ga me long nei ga sha ti cha ri chi shu je ne lap ga ji yap che ya le bu kang bu sha ti kulokpan ma chik slibu halam di stress ya ya da wala tor sur ta meditation ya bu kore ime ure stress ya
ᱫᱩᱡᱩᱱᱮᱱᱟ ᱵᱤᱨᱭᱟᱨ

ngana ge wa chima ge sa ro shu chi ngana chane lu bu sa ba de ta bu ta na lu bu ji si ya ne ya ga ne gom da sem se u ngo do ya go ina ne gom da lu de da jir su ne ne yi ju chi chi su ngo je sa sem sha da da ne ina sem je sha ma de ya ya da da ne lu bu ji sha u din de cha ba si ya lo ne gom da shu bu ji ina wo ji ju na ina da da ne rang lu bu ji zu de ya ya yi ji do ja ya go su me na sha jo do ya go su u din ya go su jim zem man me ne gom kyo dan de ni so so na si ne na ta lubu ne sem de suyong odo de neme da mana bola sem nye waje denga desu gong odo de melang tong ju mana odo de samba tong ayina noong odo de ngok la nye goyina pena utsia ware ngok la nye goyina ngok la nye bor la che ngok yim shen de nganang da minum me ware la nganang nye bor sem che ozo denga noong odo de la che big jalang odo possessions ware la jalang odo ti neme pena nisha ngok pesha nye goyina pesha che Da yagin je sim je mit mingoto de nenga desu. Peja je big da ye jo chalangoto de imeore. It goto ya ya rang lubu je ti ti ti ya samna thongwa ina god melong nela lemin la nye ti ti samna thongwa ina. Ut rang de da ye jo chalangoto de ya. Kye dang di nyi susu na nye na kyo nye na sim shanye dobjo. Rang sim ne di nyi nye na lubu la ngoto je suye ne me nyo onda. Sim je ne la me no me. La je ne sim me no me. Bir ne susu rang ne me nyo onda. Kyodang de nyi susu na degu kyola jishija irne sui ya irne nane ti minu ya ya sui sugu su sui ina ta sem idansi lubu jishija udin di chakwa ya wo sujunzen silo nye da jesu shimbo shibala si ngayda mozo Kyodang de nyi susu na nye wajah dang ara klas ga madra sumbur daa nye wajah tatana daa nye wajah daa nye na rangsha nye dum borela nga nye nye wajah orela nye kibbo mo nye wala nyesha ut kosu nye wala orela ishik nye wala sim nenga danya wuchi, danya nang anang siya, kangsa nye wuchi. Da, danya wuchi zebur, gajienu yinjang di ze kuro ina, donju mono te warela. Lubuchi dawa nye, mi mangbo te duju ngari simga, dashi nye danga madrasume warela. Dashi nye miti no ina, dashi sulo nye gu ina, dashi gayate no lo ina, dashi je duju shum kheru di geno ina, o shum kheru geno dashi je wa ina, shum kheru je te ya, dashi mengda kandum shinde, shum kheri geno bhaji tashi me no me orela tashi nye wache yang nenga suyo ti nime ta utungoto shubur sim nye wot rang nye wache lubu sha ten ya wale lubu ti ki dhava no se sim ji kanu mado chigo lubu rang sim me no nye gomda ta utungoto de korbor da nye wache donjo matabo ya ya ka dinde ina se ze woyi ne matabo ya ya orela ichik se tata beja nenga na utende nom pena la ji ina ina lemin ji ina ina ta lemin la yor no me Inang mi tirang ime, danyi yuji tirang ime, shina inang shi daya yuji chala mangu nime yagum. Ijik se nye burda, lu ne sem nye goji, sui no chi ngari dugyul ne kan nime, kanbu shukji, ta lu shi udandi chakwa yada manu yagum da. Degu kyo la ji shik chas, mombe yi kyo ji ichiris, shingsuk zangman sung mi jis, mizan so kyo chukur di ruwa sung di ji shik chak nye, ta ozo chunjo chimo jesu chimo shiwa lagma, lubu nye goji shi kyun de dang yo di shuyum da, ijik yang ngari ken gusum shu. Mongbe yi kyo chi yi jir shingsuk zangma song mi jir nina Mongbe yi nina sem yi na sikang maga no sem yi na Ore nga dang ju gu sem shi ma de adam shu Mongbe yi kyo ore sikang maga no nga dang ju gu sem yi na shas Chi yi chiri nina gyumzen si yi to ore la Si ya ya shingsuk zangma shingsuk nina Tata ngari nu lupu che Pisaak tena nambar da wang oto de nom shinde Shok sikang mono de nye nye da chunjo chumbo nina Ti ti ya gyon nye ore la pena lupu che Kadu shomburu kawu, nazade shomburu kawu, nengate suyi na se ganda, tada ngara bakwa zangma tisi kebni gu mado chik, bakwa chik shutong ina, rang se sem derjamu no shinu ya gyu michi, planti nadbong oda di shong ya, chik kra munu shong, lu bakwa na munu shomburu, na sem shinu, lubu shesha sem shinu chakwa chik, shorjam munu shong gedu me orela. Ichik se te burda lubu nye wachi, Nambar dhapa nini chakwa yangari yor wongu suji simsi chuyo nyo na nini gomda chunju shumusi warila. Ichikli takshu da shengsi lubu di chuyo ya. Shengsi di shino nimi warila. Mingudu di chuyo, nambar dhapa zangma di chuyo ina shengji ngan nimi gayu me. Dobje ne bimu osume warila. Udungudu shengudu lubu zangma di chuyo ya. Ichik shengi lubu chi inang inni samma tongsu da takshu rama nisho nyo gomda jesu shumusi warasi. Shengsu zangma zungmi jesu warila. Mizang nina zokpa. Mizang tsokpa nina, ngari lupu nina ta tsokpa tse demni gu kra yimbur, na yimbur, ore sha yimbur ta mankanga lega yagin nang kanyu mewre la chi ngari operation theater

Mano tuji je imbur us dang adam man yanga dadi tempe je training rikshung nyamplar so ning minyam kunjin thoka conference nga kosoba raptang rimba ta ngatam thongto derja mano mangapti sogum jindare tu dadi tempe je ngatam man si pacha yase lumbu uzuk ngatam samin ning she shaprok thoka dadi tempe je chachi di umtin de thongto ning tamshi ya yugum tin de marsum bur I jakpal da jiga na derja mano sim shinoras ajigo ta rikshung sam ko di shi ko de na chi ngatam rikshung sam ni goso derja mano Kato, Gaitin, each Gaias Lonina, Jigjung, Samso, Penichik, Picadi Gaitin, Taus Monpak him showing up among you which Gumdin, Olo, Gain, Olo, Guen, Olo, some have been a Tundapin, a Gaitin, Olo, Guedin, Olo, Terja, Mono Matanji, Gaitin. It's the Matachigus Monkit, Matang, Namda Yayase, Yampalason, Minim Kunzin Toga, Penichi Monkitku, Penichik Shadow number, eating a choosing Shadow number, Matang Chuning Yetavano, Matang Chick Kidney Yetavano, Terja Mono, Sick Terja Mono Zamp, number that put in Omshin that. Your TC Tonan Rasuan in a Marsum Chintri, Tamampa and Adangatan Panayonzo, TC TJ, Laro Yari Abinachi Utna, Chingam Palazzo, Minim Chinzen to Pangatans Legia Cosa Tajamano Kato Yimbu, Chirichung, Summon Yosoni, Ta Turep Kutinchika, Chosolo, Yoning, Penisuizomolo, Yoning, Suinurolo, Yase, Sikangatan Shat Machim Monumbu, Tajichung Samajiti, so what's over now to Amin Nazi. TZ TJ Lepe, TZ TJ Lepe, Penichik, Tauzu, Suizumolo, Suingurolon, Yzigashat, Mumu, TZ TJ, Shapi, TZ TJ, Nor, TZ TJ Shapi, Tauyamoto, Rasumbo, Tatimbeche, Amen Nancy, Tercha, Monoko, Tupia, Penichik, Shah Kilimosho, Young Milimosho, Yamoto, Yamina, Utmoto, Tercha, Monozatim, Matan Rixunzo, Tatimbeche, Mutindi, Oaxia, Yase, Songoto, Timber, Chigminang, Nienyedam. Konpak serto, konpak jan ni, sedang siapro lumpak jan ni, ngatang sih ni siapro, ngatang sih lumpak jan ni waktu diimbu. Ngatang tuang ni so samanjuro baso mangsho di tak gunting gumi si Kristus siapa imbu. Cik gunting gumi si Kristus sama ut baso kasih kasih ni urdu lonyan, etang panang yang so kini kusuk kado di sini lonyan. Tang ngatang Himalayan, regu mangsho di tak ut gunting gumi sama so ni urdu imbu. Ngatang Brukpa tisu ino nomine, brukpa petang niya che, sama naka sumo to diya ya nyotombo, riksa nyiti, shungra nyiti, boira nyiti. Ta boira nyoko che, mangsho di sama ba chingapo ngatang so tong lumpu niya nyoro ning tirang oto tapdi ya oya nyoro khurdom. Ta ka kiwa riri nikti niniye, sama tsika kiwa zika munu diya ya. Chi sakta mera shoka inti niniye, ta priyang tapdi ya ya nyoro khurdom. Uzuk torci ya, ta ngatang oto sikim ka giti niniye, lepcha imbol putiya nangsiye, gunte gumek sama chita itang ya mudi ya oya nyoro khurdom. Jamono Penichik, Natang Penenak, Chuning, Tewano, Penichik, Natang Penning, Tewano, Jamono would not captain the Ayaks or Don Gurdum. Tangatanko, Tang Lumpinazo Channing, you know, Nunin, Tayar sitting on that now, Lepsojika, you know, Nunin, Talepsojin as a punch in Dingroning, it Pachigam Pogit, punch in Dingrok, Samichi City, Penangyotan Kivari, Halim de Suelati, Echi Prujina in Dinini, Halim Tam Mazetti, Tiranums in the Halim de Suetap, the Ayangatan Singani, now some Makangan, the Unununin, Shaka Brutu, Madabu, Oyasantinum, Magic Tangatan Shakining, Toksu, Tixi, Umuksu, Susuning, Chibolang Utugaria, Matan Utnazo Gangpochi, Samangatan. Tirang yordum. Ejik uzuk marci suce sengzong nyundo geki enyemina petang kicik boyki tap diya ya sengzong ni nyung mudung petang si kit diya dum jindar sama cik tawang pelirang ya ya beri ya oheng yordum. Uzuk mar dirang agi tini ne dirang a enang kiri cik derja munu beri suy tini nam ngatang cik sahat sa cik mokoyim jindar sama gampo gunde gume si kordum bar. Ejik uzuk mar kora da minang ngatang kalak tang imbur Ejik suka tunggu mursing ini ber, ejik suka pe hacha tu di zino lagi ni share tu pun ka ino nuni ngatang share tu pun milik baca di kecik pe kenza pe so yang ngatang caca hal mukus di nom. Sinter pelik sama baca ye kampu gunting gumening tu so mangsho di sama kampu gunting gumesi koraya oya ya tu so di nom. Tapi jauh pula tan nada nada ngatang sama ni caca di candi di ni tu ino nuni ni cing ngatang sama jung cing minang. Ta naga bilang dia yang nyordum ber itu yang cipta nada ngatang so ni Kristus samadi kisang lah ni Kristus samadi ut kisang lah nyogoning so nyogo samso mangsho ti sam ut ni yang so nyordum so ni kisang lah nyogo cici nyordum ta it minuk ta minang de ta ka chani ikti ni cik hecho ni ya ta ngatang ut so soksum ni yang ni ngatang ut mangsho si hecho ni sam tonggorim ut sam jisung cipta dakpo show ka inu nuni de ona show ni onyu show ni bina sam tonggorim gua lamluk selati nom. Ejiku tali monye sama ngatang nyuriya ta tak korsi tumso tali monye ngatang taka ta nyormati number it menok laso ga ta sama nyormati number ejik si ngatang ola sanga nyia se ta ta tiwning ngi kosme ore ta umtin de ga ta ta oh nyormen it menok ta tumo ma pa ta mina tisut ning kapre ga pine sama nyormati na ga ma apter jamu oyas ti number ta it nyanje tisu ino no nena ta ngatang sama che penechik

ngatang ti oyas ti ta prakuru yinu no nena samata minang gaje ngyo go so guje ngyo go so ta ije mangap ti number ta nada nada che ngi tim record samati shuzu yinu no nena ngata tim ring ni ta lumpu ga mina tesi lole re ning ta tim ring to ga pene chik samati jamu no mangap la ti number I ta mina so rang lumpu ga lamari me che pepna yimbu it mino go ta yu ga minang pon lang ye na pepna yimbu atang chudo banang pepna imbo te che samnyo mi yor dinom da utnya chong ei oto etang she lyrics ti jusu no ne na chi gumu buri ton po le don po ni chi do ni ma men to le men to ni men to ke wa inam chu wa yin ni men to ke wa inam maram ju ni men to chu wa inam mayum ju ni maram muyum nang ko te shi sho ni u te ja mono pe ne chi ta dun dang oto di zi ya du lo ni na chi ta nga tang sam ma ng sho di nga tang pe ne chi ko ni ka tong nga tang chu su pe ne nga tang sam lo ka no I chi rang dat example moto di pm tin de ga di ni ya sra chu ya ni ro khordum ta pe na ta jig jung sam ni cha ngi ta chi shu zo gu te gu me ni pol le ga ya gu du lo ni gu te ni na nam gu ni ga ta nom nung je go dum pe na ta to me ni pol le ta kan go sum ga ta yu te ga ino no ne ne tot mit ni ro mo nok po ta nom dung ga ino no ni ni ta mi na ga ta se xt mi na pe moto di ni ya yar to ni di yar me ni di o ni dum gu te gu me ko shi ni dum e re u e im ta gu te gu me o xt ya ro po ta ga te ga ro dum gu te ga ni pol le gu na ti do ni ma ni ga ta plan c'est tout pourtant donc ni tiram ta nom nom je plan chit mine ne ta zigaya même pourtant de baisse nom nom plan chit c'est tout pourtant de zia et que mara rot pole gang dang sang chin kar mani gang ne pole ta gang ri ngatang ta ri umtin nang shin yedme ure ta ichi minang chi ta sim chen da ga map ti nom chin dar mina sang chin kar mani ya kho ni ma su kan chi seng ge ni ya wa ya shu et que ichi mara rot pole pangte ga ta tong pangte ni pole ta ga ta peng nang im ure peng nang chi shower up chin ni na ta ga ta show de cha mon na ga map ti nom chin dar e show ga ta ru chi ya go ti nom ni shi tum da ichi mina itni ya chek pina jan mo do di o xi ya ta na ni ga tu rot pole pine na ni chi mina ri da map ti nom chin da chip dom chung ning ga ni ya pine chi ning chel no da chip di o xi no ni dum da ichi ta mina de cha mon pine chi ichi zep no ni o si im ichi ichi mo ko pole pine chi sa te ga ko pole sang ni da mo mo chi ni ga chi im da ta sang ga pole chik nyo chung ceremony ya chik nyo pe sirip no di no nyo gunda chik nyo chung ceremony ta yu te ga to chik gon te ga ta tkol ma nombor gon te ga khol pro chik gon dan chan la ma ni ya nga tong gon pa zu kan rang la ma I chi je tot patong nom e chik yu te ga hong pol ta yu ga hong pol pe ne yu ga etang si du chot ning kap ka ti ya ta pa ma nang sing yor do yin no ne ne tin jen pa ma ni nyor e chik pon lan ye na hong no ne ne chik godon pon pa ni nyor e chik I chi mino pe ne chik nga tang puna lan ye na no ne ne chik tum chik thun me chue ro ni nyor it me no bu zin nang sing yor ne chik ji bi yi ji nur bu ni nyor ri ko lam luk se latinom ta utang eta to so te na da ta temri sa ma di june nom dung so pe ne chi buri ni ne da ta ta ot buri chi se go ne gredom ta buri la ni de me re buri la ni me la der sa ma no to ot le chi yu ten sho ti ni ni ta it ne po le it ne ga chi chi do ni ma men to le men to o yo no pe ne chi ta plan chi ti oyo chi lei ku men to ngo to dia ni ni men to I chi su wa thu lo ni men to I chi su yin no ne na ni chi I sa che ma ra mo ya ju be ni I men to I thu yin no ne na chi I chi sa che mu yu mo ya ju be ni chi ma ra mu yu no ko nga ta yo zo che me na te chi lo le ni te chi tem re ra zo sho ni wa ti ni ro dum ta tem re sa me na ta tu no ta tu su mo chi sa me de sa mo no ma pa nom da ta pa chi sa ri do ni pa te chen po ra ni sum pa ku ni la nga ma ju ten do ju ro ni ta su mo sa me de sa ko me na tu su si ko no le chi Terjemah mana penjelas pelang tini nega cermin yang cuit menjadi tundan yang sih syat yang mien monum. Ia cakap tangan sama titi titi gang yang usia korosi tia. Eji ku suci hatang tan nego lama sih sama ni ya. Cik hatang nego lagi pulle nego lagi dang ke sama nak mahap di number. Cukang sama ni hatang hatang lumpuga inti nuni na cukang yang hatang lumpuga penjelas kemka krum la ya tu inu nuni na nak mina cik yar krum na sega mina tajo turi cersak mina cik yar lama na je cuit bui. Yar ku gundel lama cuit na sanya maku tido ni me cuit juri ni ala umsang mana peme yang sah dambe cuit le kapsu cingye. Yar mar penjelas mina lama ni lop mak preka penjelas sama ni orang umtin la sokba. Cik umtin terjemahanu cik Nekor lagi pol, cik nekor lagi sama. Tapi tinom ijak pol yang ayo saudara. Nekor sama di susu nuni na. Tersi lumpe pol la sergi lagan siang yoni. Sergi lagan nala sergi remote yoni. Cabul losum papnya remote yegi mindoni. Tido ni macam ni remote yegi mindoni. Penjelas tak tersi lumpe puga cik. Serak lagan di susu nuni. Serak lagan ni je serak remote biru nuni. Tapi painting yang nuni. Ij painting jite penjelas cabul. Nam tum sum chok tin ni ni ji remote ngan magayu ya sin ye magayu ya suni ni
tomrit sum peneche planche tinini ye rimoche teche pes kishin magayo ya oya niye ta utna ne ko lamje ko ya samayimbu eji ut mena kuta che tuno tanga ta chu kan ya samayimma che shari thobe chelinye te te mena samoya nakama apti number eji it